Sol, bosano, dem ta ponemi mendrisa mi fius bula mainta trempan pe se. Ta non so ti shiri shiri pa koba, koi mi mama mi debisabu ki hene nankino. Ta koi pendeu, paso e illegal pendeu ne ananta pa kun konyo, ha? Eh? Tanto ay anda wona ta legalisa nan tambe, nan paga blase pa kun konyo, a non so mendrisa tu kos, ta non so nan falta pa koi.